Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkado kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan na punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo. Ilago puguluh osoro. Katingaligan tungungan toko tainsanan.

0: Ang kalau kami sinding joget purak tobok yung minagawit ato na bayra ti jam ko siyam talo na pada miso minute ka sabon. Mau sanang kantaman ko pa siwat siwat kaya papalombo sa diti ko po ilan gatang lugata. Montok tarabay na ko ha pada miso tulan ko limo. Di pinalabos na ko tinanan pumurunan gata sabat ko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Iti pulut tayo kati susugata kigatang do siam ringgit limo na padam limo tusin seng kilogram. Kepingan grad ko iso kigatang do apat ringgit onom na padam walu tusin seng kilogram. Kepingan grad ko duo kigatang do telu ringgit siam na padam apat tusin seng kilogram. Kantalan grad ko iso kigatang do apat ringgit apat na padam onom tusin seng kilogram. Kantalan grad ko duo kigatang do telu ringgit turun na padam iso tusin seng kilogram. Sikarap kigatang do sen ringgit limo tusin sin sen kilogram. Sugutok agug ya tapi nai. Iti pulut teko ti susugata gigatang do siam ringgit limo na padam limo tusin sen kilogram. Kepingan grad ko iso gigatang do apat ringgit onom na padam walu tusin sen kilogram. Keping

Enggak nak kubius sini man tadi Joyce Junai di Facebook kakyo kada kasar memain da Facebook kasyo. Lebih pas kira dua ratus balut teh kekeruhang pinteguang kyo. Misa cerita id mija itiri kohon nga adi pomata nepong pinteguang da Facebook pinteguang da telepon kyo. Kadaira diri kita pinai sundung da toko buruk nanti komoyen da teknologi toko nggak ada toko nanti gari kada toko pupusili da keburuan da teknologi diti papa sabab da terumbak iti piang balutan toko rumbak at piang pinayan toko bahama jam kesiam apat na padam walu mini takasaban iti da kayo nan toko pansi kakumadi kayo di singirongaw mahinang ako na patimpo da bayna at umbayan ako na kumantad iti da panong kayo nan sakit da makinangaw nga waran nagi di makinangaw diti radio kaninga FM mantad di labus labus pogun da Sabah waran nagi makinangaw mantad labus pogun Malaysia. Aman tak apa ilan tapi naik ke ngawi kumari ke yu di temuhang dan makin dahai ngak osoduk kau mantad hiti da watas keningau kya saya ke omilo kau makin dahai maya diti aplikasi RTM klik omilo kau nagi makin dahai maya diti portal rasmi dot radio RTM mana pada ke yu ihumo kya i telefon pewita witi ke yu mandi ke yu Google iti www.radioRTM.gov.my. Mila ko mungkin ada hai maya diti aplikasi teka iti portal rasmi Radio RTM. Mila ko mungkin ada hai hinanggo-nanggo ko na po. Ita ponsel nga wara o piramutan da internet. Abah mata binai ko kakal tak ko hiti da ababayan mo keringau hinaga da mendang da ababayan mo keringau diti amila made ko po serata nuna po po keringau di koyu maya diti WhatsApp keningau FM tai ko maya diti Facebook keningau FM ngas sekira melusui ko kia o senang manda koyu po susuyo mande koyu guna ti voice note ke tempinai maya da haro feel kadik ya. Mandi kau yang bopo susui kau nak pada susui anda kau ye kau ngah senang mandi kau guna itu voice note kau. Baik kerana bopo si kau mantap kena pasan di pinatan Maya di ti WhatsApp ke suabat debay no mantap di Mai di Bambangan Suk hai hai di cek lek kaseti kau bisa nangan lagi kemari ke Mai di. Kau bisa nangan tada kau isok kaseti alasan aku dah lidas lidas ke home olumi sengingis tu kau gya. Badi je mangano aku dah kesiwatan di tipu pong kapason kuma dia mak aku hiti lamin da baino om nagi ta insanan mi adi adiku aku nagi lihuan tambalut tambalut ku hiti kampung Bambangan Barusuk om isa pa kagu ku pailaan ku kuma tanganak pelati pelati badminton kelab BBC Suk hara latihan baino jam 6:30 gisom jam 8 nasi tanga kasih ya kia hila dewan SK Suk omirino manta dah DJ. Soira mamanau intantangan toko papanau korita agumu na koligaganan marawaraw da bayan na kasya. Agumu koligaganan da bayan na iralan. Ponsiko di jihin ako pa damot kasya ponsiko na gigumadi ka maydi mantan hila watasuk ya. Amiti sumusuhuti manta di isay giyati hai di checklist kopi sanangan na kasabon yoku ikitikel kasya. Waro pati kakal puharo nga notigari. Pempat minggu kia. Menalipan apa nga menalipan na pempat minggu. Tadaw ko ano mo tadaw minggu o milo ko na po menalipan ni konti kia. Kontok ni DJ Jirin kia tapi nai. Kosaruan na po ko basa na po pempat minggu nga kontok ni DJ Jirin na mana po di kayo talipawan na kia. Mamaguna diti number da konti. Abah mata pinai ko waro patim puti maina pade kayo poto da pasan di kayo teka po keringau di kayo maya WhatsApp keringau FM it kusung isa siam 58 siam 68 68. Kana tu milombus memelihis ginawo mia pai string manta di Andy Ambit upus it ginawo itino radio Malaysia keringau FM ku hoi aramai bo.

Umpisa na nga niyo ko yele kapaw jin kano mo kinawa sa limbahan boros dusun kaninga FM karanghan sinding dusun dit tangaramay kuhay aramay bo

0: Ikati. Orang mata tulun dat suai dat mengungkap na uban dat kerita ba. Antak, pak wago kerita nu. Miado, kau nanda. Iri penga nung akita. Au na pa? Ha? Awak kita dah rumpit ina kerita nu. Teka, agahitan.
1: Eh, kalau boleh lah di mengungkap datang uban dat kerita. Dahuti asenong pakulut. Odi intangai malau di sampah pengilla. Arah atau paking dao. Kasuang pa paking suayam. Kimpang pakaguhat pa pa paking dao.
0: Baham, tumano na pa di kaming. Kumanggaw ko na pa daddy dat haratulon tuma matuman ng kapete karita, no? Na, ang kaila ka nagi. Sumuang kag karita nga. Oh, Mila.
1: Oh, tapat na kiyak niya.
0: Bah, may pa sa nang atipaking karita, no? Ako, alaid ba?
1: Pangay ko pa.

Ingkana kopi sinding amanta di Roy Bloren tu pusku dika minagawi tata nebana ti jam ke hopo dua na pedam turu umini tak ke sabon kemari kaya di sepin sodu umi yang paida kopusan gil mai teka you know how guna o iti media social teka iti kemayun diti WhatsApp aku yang megatan da keburuan da teknologi toko mentok da popo girat iti netegar iti da pi pi pinayan pi balutan gil pada toko pelago sa rumbak iti piang balutan toko sabab dot sepin sodu kya nakaburu nagi hati hai teknologi toko gunaon toko mia pay dot o sasanong kya abah mata pinay ko kakal pay da babayan mog karingaw kasaba da bay no wara patimpo di ko yuda mog karingaw saysay di tikaro o detegeri susuyan wara o sundait wara sudawil mana pa di ko yu posurato maya di ti WhatsApp keningaw FM id kusungi sa siam 5 siam 6 8 6 8 pasikaw nagi kumadi ko yu di minamason maya di ti Facebook keningaw FM kasaba da bay no iti manta di timbu mantada watas tawaw senang kesawan kuma tambalut-tambalut keningau FM om nagi juru teknik kaseti kuma DJ Clay kopi sanangan paparalan karaja ponsikau om nagi Elizal ponsikau kuma dika Elizal i andong junis laim hai DJ kopi sanangan kesawan kia tabitulan keamatan kaseti ponsikau kuma dika andong tabitulan keamatan nagi kia oi kel senang kesawan kaseti senang kesawan nagi kuma dika kel abah mo tapi naik kau main apa di kau foto dah pasan di kau ya maya hongga-hongga napa platform media sosial dot keningau FM kadang lagi lihwai dah mana kodung manda kau yu tanu dah insan anda media sosial keningau FM kampai na iti Facebook iti nanti gati iti Instagram iti TikTok do keningau FM mana pada kau yu ihumo mai keningau FM kadang lagi lihwai manda kau yu save iti nombor WhatsApp keningau FM maya dah aku apa gun dah bagi hum kia memasan na pa nga awa pa ganda magihum iti WhatsApp kininga FM kusung iso siyam 5 siyam 6 8 6 8 kada lihway tapi na ikaw jam ko pada misa kasabon makinata ko dat kabar kininga FM tada riti tada ko iso megal kasariti kita da ko iso jam ko pada misa tolu na hapon minita kasabon miyampay tako ida babayan min singilo karatiti min singilo boros dusun baham kada po tumilambus mamalihis ginawa kasabon da bay na makin awas ini mata di Jaya di Bading au aku sumon sog dia itu no Radio Malaysia keningai FM kuhoy aramai boh.

0: Panginda po ano, manod agumo at mamali-mali. Manod ay tutunan at dyan naman o.
1: May baiklano in RTM Sabah. Haragisam na ribuh at magikinangodahay, manikinit ka daw, pamilayala, sumiliw, mangumalino.
0: Miampay package, kapailan, dit flexible, amgatang, dit kasudong. Manguhup kay dika, dat mamagampot lo, bidagumo, mamamalid, mayad lang, dit kasudong.
1: Kadapalaydo, ramuta kay idnumpur 088, turu isa 2, talu apat apat, aputan isa isa isa 6, mantag kapailan, sumsuhot.

0: Pomsiko.
1: Kotomadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
0: Magsukul.
5: Paring kuenangan.
3: Terima kasih.
0: Pomsiko nopo nga ruhay pulambos. Yolo no itusan ginawa.

0: Tilapos Makinawa, sining-sining, pangulis sa Ginawa.
1: Eh, kami sa nga andot ka sa abang tabinay ko, kapirong ako kawagumayan itika sa limbahan Boros Dusun ko, ay aramay bo.
2: Mabay na megal kasarer kata jam ko siya, mabad minit ka sa abang. Alam mo sa itiruputan ko ngayong ayat tawan, manta ka tira bay na.
1: Pagka na tumilang bus mong malihis, ginawa kasama na bay na. Magkinawa sinimanta di siyara ang burus, pinirubaan, pitang kiyadan, iti na Radio Malaysia. Kaninga FM, hebat shock niya.
3: Tips om panasunodan pamalian idagang. Pamalid manta laman web dit otapot om haro katingaligan. Intangan panasunodan om sisimbar manta mamumalid dit suway. Intangan account bank teka nombor telepon idlaman semakmul pagulot mamansoy kapambayaran. Downloadan semakmul CCID mayad semakmul.rmp.gov.my montok magintong record om account kasalaan sosial.

0: tilapos makinaw, sining-sining, pangalis sa ginawa.
1: Doa. Doa, suwiran ko kito, halip akon ko kasanangan.

0: lagi isarahan kanta nga.
1: Lagi ma.
0: Katagwang tao na giti kawayan dat ay galaw tuloh tayo kabuluyan.
1: Ay galaw.
0: Kumantan lang na raha.
1: Oro.
0: Ay, tumat pagya ka biya. Kumantal raha.
1: Oh,
0: yun. Puriman takot buluyan. O gumusarahan nga. Kanakasabap na giti buluyan takaw. Yan.
1: Gisa, minad. Kumantal raha. O gumusarahan. Madalaan di ko
2: pa. Madalaan di ko piyo.
1: Akuad alaso. Kalantan taripaan lang. Kada katita gumusarahan o boy.
2: Madalaan di o boy.
0: Mama, may ya. Sigurad, aruan takaw dat baluyan.
1: Kapuriman takaw nandadit kamayan dat mual kad malayo. Teko silo.
2: Ir, no kurotog gairak mo.
1: Aray, nakuratig sa makapiyot.
2: Nakuratig
0: sa makapiyot. Kapuriman na si Lab kya?
1: Oo, si Lab. Hindi naman, kaya tapuriman na dito ang galaw.
0: Oo, tapat ka piya.
1: Si Lab.
0: Haramait. So, ay kan ka it, nungyari, panakasabap ito laso nga. Ika mo yung namunuharing nga si Lab.
1: Oo, hindi mo nuharing.
2: Hindi na sa mga kya. Patid na nakairap.
0: Akon.
2: Pasaro, nuharing.
0: Akon, iti pag-ibabarasan ako na pati-bayan, iti nga imual ka kya. Imual si Lab. Jadi, magyari di. Akambit ngawin. Ano na? Akambit
1: ngawin. Asal ko may dat imual.
0: Imual. It araot magyari di. Kagit at ako dit. Ikaw yan di. Ako piya. Sa nangat ko yun. Pasarlita ko. Magal ko it.
1: Ayamot-yamot.
0: Ayamot-yamot. Araot.
2: Silab.
0: Silab. Silab
1: nga. Kita na po dit. Ayamot nga. Asaluhan nga matidahay.
2: Asaluhan.
1: Asaluhan. It muntun dati wow. Magal silab. It mangiwaw. Mangiwaw na na.
2: Ay sige.
0: Oh, gede tepat. Kia.
1: Saluhan kan hai.
0: Saluhan. Mila mila dekat awin na saluhan ng silab nan dekat. Korwan. Korwan kan
1: tadi dekat. Saluhan po silab nan.
0: Silab.
1: Kailab.
0: Kailab nan.
1: Oh.
0: Kailab nan nam. Ohoyan na naman.
2: Ohoyan na nagyo.
0: Tay ka kalatihan kad bar sa malayo. Oo. Yeah? Kalatihan tay ka ohoyan kad bar sa malayo. Say ka it mingilab. It kumaraja ato ko na yung nga. Kapuriman na gitit kamay na kalatihan tay ka ohoyan. Tay ka it agumukapya ka raja at tagwangan. Tay ka gumayo asarahan nga. Panakasabap na gitit kalatihan tay ka ohoyan.
1: Pamuro to ka hong. Dito po tayo masarahan.
2: Saya ko na tayo, Jerry. Ohoyan to ko na pwede kapuriman to ko na alam yatin na. Nakailab na nitin, no? Ohoyan pa kago malami na natin, ano?
0: Ay, tapat magyaka
2: pa. Lumah oto.
1: Lumah oto.
2: Kan malayo.
0: Rumamamal. Rumamamal at yanan madig, ya?
1: Rumamamal.
0: Rumamamal. Alami tinatay ka, rumamamal at yanan.
2: Oo, irinig. Lumah oto.
1: Alami ka ba
0: yan? Iga pa na ito ngayong ikaranjama ko di may ta. Suwan ka po may
2: mandarang.
0: May pagansak nga i-ohuyan no kung nakaro mamamalatinan.
1: So kira mga katawagat niya alamak na
0: ito irinag ay ako nakahimbagoy ba
1: irinag
0: tumilamos may da
1: niya galaman di ka kaya dito purimanan no ahadan pensan pensan kang malayo hadan nakailabom nalusuan mong nakailab nangawi om uyan olamitinan hadan
0: ano no pensan ano no malayo lat
1: pensan hadan
0: oh na oh pensan oh
2: hadan
0: hadan di magikinang huwag ya itin na kumendat ahadan pensan kan bara sa malayo sumusot na pan na nga. Aw, na pan nakapya kayo yung bagot. DJ Maeda nga. DJ Clay nga. Iti kami na. Aw, na di kapya ko puriman. Ngayon, panikaduta nga. Aw, na ko puriman. Iti kami na ko, ma.
1: Uy, tato kapya ko puriman.
2: Hindi, ma.
0: Kada ko kuti.
1: Tuntok na pan nakapya di talasu. Iti, koma kaya nga ito ko yung bahaya ito ko
0: bahaya koma ay tinap pa nga it kami yan at minsing lato ko ito magbitigya kan ka isayit ay sa at kanta ka ni sungulon sungulon kaya
1: koma
0: kana pa nga aw ko puriman
1: nagalit harap napagtulong dit adala na sumakit kaya nagalit masakit ay tingkukuro di ikaw kan ay aw na makakakapuriman kana pa nga ito na rin koma

0: kumain na koma kaya ako nakatutunda ako po rin man natadawam sa tuwang yeah, barito good man malawa man ako korongo ko ako rongo da ako di kan ikong balan na koma
1: oroy rin lagi nga po nakoma na nakoma
0: nga inga di kan nagya mila dudian kaya kumutan kumutaw rin na pag leh
2: oh rin nati kaya iti na po nga kajang otot.
0: Oh, kajang
2: otot. Nagal doho. Binay nulun kinabal.
1: Oh, nakajang oh, otot kaya.
2: Amula ka sari nga.
1: Ato. Kukuris na matigay ni sa.
2: Harabag ya, tulun. Di ko po riman da kontok diti kajang otot. Mm. Sarada tuminaka diti nulun kinabal. Teko, sikaton. Kati dusun iti.
1: Mm-mm. Oh, sikaton.
0: Sikaton. Oh. Sikaton. I kumadawat ko di. Kumadawat tonsi. Taika it.
1: Basan.
0: Tuhat. Tuhat.
1: Tuhat. Tuhat.
0: Kumadawa tuhat. Taika it. Rumol. Barito ko di. Ako nakanta. Kamampu taika. Imila pa. Sansagan. Meri kao na tamad. Rumulus.
2: Rumulus tamad.
0: Sumumpak na tamad. Rumen na. Kejang otot. Taika. Sikatan.
2: Sikatan.
0: Kaysa naman ito. Kaya. Bahamat. Inka nakanta. Pagilangan to ko. Datadaw bay na. Kare titi missing la berasa sun musik aku madika DJ Maida.
1: Oh, musik aku nagi.
0: Musik aku nagi madika Kle.
1: Oh, musik aku nagi.
0: Anu pa agot pegilangan tay ka pegi berasa antak udah minggu udah bantal kare lihwai. Mana kita dah kuih sa jam kabar misa.
2: Tolu na hapon minit kasabon.
0: Ina kau pun dama.
2: Bye. Abu bayan missing ilo.
3: Kasalimbahan Boros Dusun, Keningau FM, orang ngomong dikit tadaw, mata jam kesiam kesabon, kisam jam ke pedemdut, tang adaw.
1: Kuy,
3: hoy, aramai, aramai, bo.
4: Nah, ya kuyi Raymond Majuma, antar sikuran. Kasalimbahan Boros Dusun, Keningau FM, siokom aramai, bo.

Yo pa kakakan sayan ratangan waro am kan sayan anti ngay samayon. Am ko sanapa rajam kasa ratangan waro aring otaka aho pamahunan. Amrayno patutuno ko pera mo yon lahono gatara oro hitu opor am sa hari bulan sila kalimo ruang aribu rong paramonom. Lohon nususugata siam ngaringgit limo nga operam limo nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit onom nga operam valu nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo talung ngaringgit siam nga operam apat nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit apat nga operam onom nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo talunga ringgit talunga opor am sa ngosin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit limo ngosin sa kilogram. Panduli ako pa yun loho nasusugata siyam ngaringgit limo ngopor am limo ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit onom ngopor am balu ngosin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo talung ngaringgit siam nga opor apat nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit apat nga opor am onom nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talung ngaringgit tulung nga opor am sa nga usin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit limo nga usin sa kilogram. Aho hitu pinengkual nul lembaga industri gata Sabah LIGS. Amba kakarayus takapoh angkini ngora ro rimbai. Yo hino rimbai sanggilan po ulian. Rimbai rinordin am parang am ilori meriganit. Am sumunuhina baho rimbai risaimon saduan nakatinga ngayu.

Yo pa ka kansayan ratangan uro am kansayan anting ay sramuyon. Ami ka pa nang akan no kansayan ang akan ratangan uro. Am pa ka kaon mayra karito no. Muli rapahun kapo am moy pangalaprah lalang sikul. Ang kirala nang sayon soy huangon kansayan inan. Am onso onso yak kasukura ulion kapo am sukon. Ampa kakak ko sana pora jam kasa talunga pora ngaminitra tangan noro akaya takara inatangan pamahunan mai yo hinorondo inatangan inibit norangan angkaraja DJ Ijan amra jam karora mai akaya takara inatangan pagayaman monsoy ampa sukuo ku poyo bilin norangan taka andong junis laim hai DJ kansayan tangan noro am yau kan sayan rah tangan ororion. Paing ko nang adion nangit to rah bilin ramo. Ampa kakak peli rai mi nangit to rah bilin mo yun. Mayara WhatsApp mayra numbur loho sa siam lima valu siam onom valu onom valu. Amrayus takapo ang kininga rarimbay siam nga taon rimbay ri Edi Andayol. Amrimbay intori Henry Lundan makaondo batang landangon. Rayus akayara mo rakas sa lulaan rahunumurut pagayaman takaw monsoy.

Hai Oya Fizal Kiko, kami kaulihi takano puno pamahunan-pamahunan am kayahan ralair maya raina tangan pamahunan mai tukira orau kasa rajam kasa talu ngaop.

Henry Pangal. Asiha ka po ang kiniyok rinimbay hito. Painiray akita krinimbay. Ralong pahayaman onsoy. Tukir oro. Kasa sukura oro kalimo. Rajam karuwo sukura jam katalo ramayin.